0: Opya manan ko da atandak om osindak lamay kamatan toko bay no. Tuog mo ababazan da nuhuda toko om og mo nagituhun da ti kampung gamamu.
1: Ya, yeah, otopot. Iho, pibay anon sa kanto po to? Hina ba? Nonsop? Undok nga daw? Buwazoy tabantang? Ano kaya nga pibayan din iho ang bahino dito? Awasi, kapanay man nga vi.
2: Wow! Mega ko, awzo ka andat. Kondom zo donan sa kanto basanan. Iho no kanangan ko izo.
3: Song ko, di gabi na si rakam pazat nga vi at tukunto ko na iti kampung. Makontok na ko sa diha tema mga nagsangkuvan, mamalamay di humagal. Koni?
0: Vina, ano gawang ni Zew? Tiba gang maludo na tayo di?
1: Ay, hide na tiba. O gumuga, kabahizun ka ang kubasanan do, bay no? Timpo na pawuhan ko himohom, sanginggini na nga vibasan kubasanan. Gawang banat kubasanan nga, naikot ginumu.
2: Ava si no gigawang banat ko basanan do, gongan bo. Koni, aw no gima ahasu.
0: Nung kiva gaw maludo, na iho no gongon bo giya. O ginga om o sindak ko kikita nai. Poinsan dad banal ko basanan karazan.
2: Otopot kam otopot.

0: Inay oy. Ingko ko kikita na ni Ziao diti kamatan toko dabay na diti.
1: Awasi, o musindak mo kita kita ko. Tanak hahangay, tanak wagu, zandi o mohoy ngavi nga kiva pibayano bay na. Kumusun do, aw na tayo kudan ngavi bo.
2: Ah, inay, itimpuhay diyo su. O, iminga gazo, kono kihay di, yung kiva tay miaga diti.
1: Ay so, ino di tau no nung wapo dati di om timpunay na gina palinta o pamihiya nunduk nga daw. Yisom no dabay na diti. Hobi, parivago dabay no, kiva pibayan nga may magari kinumoy ko di. O mo boss o boss tinaw sundi. E po di tanak aw kayo na boss tinaw daw sundi om mimpapatay na dimingsing iho.
0: Idi paguhu, kiva nagitinaw suvay mamong mamalamay do kamatan, mamay?
3: Okon ka aiso nung hapon. Naokwang lumagya.
4: Iti bayno no si suntuhun. Magisusuvay tinaw do tumanod mananda. Om iti no tuduh do kalamazan kamatan diti. Suvay ko iso konsikan do tinaw do toko nga kapantangan punagi do kaubasanan. Iti na kaubasanan ko intutunan tinaw.
5: Otopot, om kasomo panogi do topinay. Tampon guminazo toy ko tambahut mantat sodo iumundun lumamay dodoy ti.
4: Katawadan ako sa diazo, to agazo ko sa kadungan daw mangazo kalamazan diti.
6: Nung okon ko sa toko, isay podivago.

0: Hey hey hey, opi masih ada ngosu bab. Himpunan itu kau tadau di tim yang baik hidung di omis ong bos di osual. Man tadagay na ito sa imban bos kadazan sa BFM. Nekot din na si osual tumay mo. Kanaw kanaw, kanaw makinungaw.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om karay tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Lumayan jam ka baho-baho. Wadah 5 menit dong survive pagod toko tapi nego ngabi. Kadi Marius Mordim na pwede tiga kamay na pibasan na to mong toko tinabay na nati ako ni ko aw alamay nga kamatan alamay nga pain susuvay manta di paguhuy ina po di paguhuy nga gumu po da mabuvat pagya da bay no nga nga bay na pwede tiga aw na isang ko gumu ka aw na di ano ti pain sumuni agazon na di piso bazan no ka mata na timpo bay no ka piso bazan na po kamazon di nati di Marius Merdin mitinga o kumay na do di paguhi gumu mongomot dadi hapas mongomot lamazon na di sambuhan mamalamay ka mega dahi susunan ka mata ni tino nga timpo bay na napagya nga na di gumu mongomot kima may samon na sakan di do mongay pongomot ayin ka dahi ka kamasan mo ngay pumuhi no bagas dahil da kanday no motok na kanon dahil iho no niti na mantan na gilid itiang drama in radio niti no po nga kiva nagi kinamoy do kamay do kamatan na timpo bay no nung piagahon do kamatan di paguhuy bay na po nga gumu babazan ka babazan do miaga do mentok do imaga zandi to vanus kipan lagi di manus zan mentok do dazanak kipan lagi di daun kemuhakan randawi to pantang ka dadi ya no ka ka omoy do kampai lagi menanda ko tinau do suvai ngabe ka magumuk abi iya message kamay di taiko i kapayaan i ongo toko maza din su Suzan do taiko drama radio din kamatan di tino di iho no piso baza na timpo bay no timpo do nakatahib nga ko po nga tumbazaan so dadasom do buhan din sumusut iti buhan bay na buhan ko nom naigisa may buhan ka to do id ko kampungan nga vi kiba na kapananakan do kamatan kanya tanto no po do ingko ko do menandak da kamatan di mantan dia zona po dadi hono ko posian main na posizo mahe ka sunduvan da kamatan ni dari ka kampungan ngabe dia zona ke penandakan dia zo do menandak do kamatan da timpo baina binak pizo kuma do sinakagon ka babago ngabe ba om kanau tu yang bos pemohi segina po dai kesempatan bos kerazan dai ka dinasi so to mai mo Ozo kamatan na to ko ni Eunice Kau Yanji.

Mamaguno asaba doho bi saibu himangatus nos tatamba montok mamagunap kapakianuan katainaan kahidasan di Mavaskavas. Nabo si President Koisan katainaan pengusapan saba SMSU katugubang o kalalahano kahidasan do baino do magisusubay panginaman kampay na kayong kabason toluo kronik ahal kahidasan pamumusaw ginumutuhun nungohoing om kosimbanon ko zuzubo papadadi na tanggungan nos o ponsol sabagi panakotauntud manak katainaan kahidasan. Tumimpuun ka iso buhan ko tahu dubungay bu dubunga padamanom hobi si Zamlizong Popopopi Mazza akta komuhigan sosial pakakalaja sa ibu sa mga tusan ng mga padam si Zam akta apat miyampay automatic o muhig pimpono mantarvaza ko higaganan o konko kasusaan kalaja. Montok papapantod kumuhigan ko yung tutunan o kapayhaan sundi tuhun ngawi na timpo digital papanaon o maikad kalalahano kapabago tumanud na zatan tumimpuun buhan ko nom diti.

Tundonok Cyber. Masa ko tulan ka papagodino, tanakit si Bopo da manam taon au pakapasaon da magukab account kapabalan social. Maso do kapalintaan pagun manay zukhang papapantod katundan spot doon moto itsaba. Kampay na papatindoy, kinaisanon gana tutupon kapal tutumuhud haid tawaw. Sabagi vokon kinaisanon paimbinda kaponjulan spot no kamoy dahit timpumikot.

Ali jawatan kuasa kasingkatan ng kampinan kampung JKKK, sino kain supa nakasip kapoyo, min supra papasingkatan Lusar Bandar, luko na marandan ra project aborok ra kampung ala peralanon ra onsoy. Adun kadamayan Datu Iwan Benedict Nambala, JKKK aktif apakaluay risilo tumutun ra pasi ra kakasipan nu ulun kampung, ra kapo project peralanon maya ra timpu, sumuhud ra kakasipan ang peruntukan pinalair. Babali tu pono minsu papasingkot ra kaluayan nu nasuangan ra kampung, papirot ra pahinsupan ang pansiluluman ulun kampung, Datu Iwan Nambala ra itu patnu pangapuan, pesta kamatan pinaralan nu JKKK ra libung nu dun kadamayan ra kota Blud. Taman-taman Saban na humpot rakain tutunan na sungkait rababal kampinan pat ang kilayo ra ruaw kinabalu ang program pusor latihan altitude asawat HATC Mayura Operam Limo Malaysia Asian Kinabalu Climb 2026 High Altitude Training Program Rakota Kinabalu. Mavalan Sinos pinasukun katua unit pangampinan ang kapahanan tayar nuk operasi ang penguatkuasaan taman-taman Sabah i Julaimin Kamin. Iso nambala na sungkay rababal kampinan pat ang kilayo penampilanan ra kapahanan ra intoko nasawat prosyuda as asa am kain supan nu HATC kuna pasingkot ra pamalairan nu pasukan kampinan am ulun ang kilayo program ino min supa papirot ra pahin supan nu agency maruang ra kalimanan rababal kampinan pat ambal activity ra intoko nasawat liko na patandu ra ruaw kinabalu am HATC ra pusor latihan altitude asawat pasingkatan ra kaluluan pangampinan ra ruau ra pamahunan hindu. Lakonu perintah penapaimun ra syarat panuntunan ra umur pat ambatik ambal rekod media sosial nakala prasungkur onso into ra nasuangan. Ulun nasuang ondok kinivalaan ra kota Kinabalu na pawala lakau hino minsu papasila ra babal digital labi ampinan ra lalai. Peraturan hino puno ngampin ra lalai into babal ika onso ra internet. Papaimunan ratayar panutunan ra umur pinaralan ang imun rasa aribulan ra bulan ka onom kono ang ampong ra ulun raliwin operam onom nga taon ambal ra account media sosial. Ulun nasiha ang ukaw ra account media sosial kinita kapatanul ra dikumon kain tutunan nu inan rasmi. Liliwarahino ulun sino noyo ra account media sosial kinita kapatanul ra umur untuk peralanan ra dalam timpu suku onom bulan. Paparno ruliyo kupoyo aho ra kasi bonsoy. Granhas interim sa titik 5 bilion ringgit apain talang rapahin supan apirot nu persekutuan negeri. Tuwahu kini tak tumutun rataya ranguasa rakapo ilo mayar program keagamaan. Ini na pepernu aho na pemahunan terasa WFM kasalulaan rahumurut. Aho yang nilikin masalah hori jenur amahin. Salam Malaysia Madani.

Atang ginyo kansayan bu akanon. Yo ginyo akanon ano pasaw. Kalau natatakan na jamol pat ang sakon, bulin, ngarakan ang tipu no kalingan takaw. Oro kansayan, akanon no tanarapogonong katulo riban sila kaunom, mumpakara di takaw rakan yung matang takaw, mangarula kansayan do akanon malungan tojo. Leon tojo, tapos ano akanon pogonong oro at yakpana kawatan nino.

Ang siluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan sa linut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot makalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayarap perlembagaan ang rukun negara, ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman ra

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat ya kwa. Musik ya keringoh ku tuh.
1: Iya kan, Ming. Ukulah ngorono yo. Musik ak morongo ku. Amon ku na gini yo. Ah, na jajau lahir giura pemancar siaran ni lono.
0: Hei, kulut lu mangok lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kodi Ming ah.
2: Maniru guang kutu Ming.
3: Pai, kulo kulut, inukan ko kirim ini.
2: Salah kagin yo Ming, akon kutuga, kondok menepandean daraguti. Magalawa aku, boy ka boy, mapuso meragu takauti.
3: Apahon pengatu porahuan kulut, apa amina nilotu painunahon do bansa, uli kono ilotu inanak amnayor bandar, asindangan ponam kakula, tiap ko aman niloto mahilong ramidia sosial ratalipon niloto.
2: Nagaulu ramaton. Salah karaguin intora iola lain.
3: Alap po ngay lo no wason kulut. Mindaho ko yak ngararahu tohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang wasra kamamanam kaminan ko ratu.
2: Oh, monsay ginyo Ming. Kinamin kula. Ming, atan kulandu pangukaw to raklas mangila raragu takaw.
3: Ah, oko tukulut. Kono yak ko oko tulisun no kanon bahwinansak. Bun bun kono buboy na liam mansi kono yak liha.
2: Kita kontoy mimi mangila. Tan kulan.
3: Ah, kono po hinokulut. Ang yawaw riyon.

Atang ginyo kansayan ko akanon. Lio ginyo akanon o nagpasaw. Kalo natatakan na jamol pat ang sakon, bulin, narakan ang tipulo kalingan takaw. Oro kansayan, akanon luta narapogon ng katuloy ban sila kanom, mumpakarari takaw rakan yung matang takaw, mangarura kansayan lo akanon malungan tojo. Lion tojo, taposan lo akanon pogon ng oro at yakpana kawatan minyo.

Yao bagabaga na kasugot kanor ka paparan siaran sa BFM kasal anda ho numero ralo nomino. Mungko na ngaram yun rayos ko na inaya live Facebook my, live TikTok my. Rayos ko na kining oram na kasal anda ho numero bagabaga kawi. Sa rayos ko na kaw tetap ko na sa tiara mo na kanang kining oram kasal anda ho numero ko na nungkor bagabaga ka. Rasa BFM mati ako nungko na indok min ko na kining oram na dalam kasal anda ho numero. Amto mungko na para kasal anda ho numero ta kaw na po ko na kaya. Kasal anda ho numero sa may raya rarangan keraja di jal biya bagabaga kawi. Amrais ko na kau tetap setia ramo na hilong rati tok mai ampio ko no live Facebook mai ratu kitukir nuoro aka salon dahun umur tabuli ringoh min ratu kitukir nuoro baga baga ka ahino tu malimpun tor jam katulu semukur jam kasiam Amirwani ko karo dua rimbai na rimbai kasa na rimbai tor inur hayati di Zulkifli rimbai ininggalan na sadin sadin sinonsol am suno na rimbai rimeston alias alias indut rimbai ninggalan na lusar nang kiatan. Nah kita rako ni hadirin kansen alo nomor yang minkawi am kansen rapanting esan min paning kodangan am bye bye.

Ya, kumado kayo dito rahyan dat anuridi, mamara dito sundayat, mila manda kayo po surata at panimbar da kayo. Maya dito comment da TikTok, mila nagi maya dito comment da Facebook, nagi mila nagi manda kayo po ato do. Maya dito WhatsApp Sabah FM, aso isa siyam, apat siyam aso, turu walu, suay ke memeramut dahiti ito konti, aso walu walu turu isa dua apat, turu apat, teka aso walu walu turu isa dua lima siyam isa. Badada, dadamut dat Nuridi maganda diti pamalahuan mamusero diti nunuhat Nuridi penimbar diti telu sundet untuk datatuang dat bana diti iti siding manta di Kancan News Ruday at tangistinan kariti kanau ginong hatokawa.

0: Yeah, tapi kami masuk to kami ampai di tiap apa yang datang sundait, kami tiap malahawan dat, apa gulu di ti. Hello, kepisah nang anda tuang tapi nai.
1: Hello, Didi.
0: Ya, kepisah nang anda tuang.
1: Nang anda juga tuang Didi.
0: Ya, hampir tu sundat tu mana mama red di tapi nai, Thomas kati.
1: Ya, nak kakak naik. Kaisok dadi bo.
0: Iti ko mo iso, kisuang min kawas ay susuang min siriba, kadite.
1: Sumandiri ka gari min siriba, takan ko pa yung siriba at yung tulong.
0: Amok mati, tulong ni pa pa yung siriba, tulong ni pa pa yung kawas.
1: Kasaraw ko lahi di, diyam it. Lintawa ba na isa, di ba na ready di.
0: Nanog ya, lintawa.
1: Lingkawa kan kodit sadik ba it pangalingkawan nuno pa kasulong para no kakalisis kanuno
0: oh la la kad hilap panang dahay
1: dina
0: nga sadu-sadu pa kaditi sang ano diti sundait
1: ay mo bigyan na digit amo ya di alugit ni tira din na iri na mo sila kontok kaan sa dati
0: Ya, ang asuduk-suduk pa lah kadi tak sangat
1: nanti. Ini no, nalak pumbalan ko reje. O si kau na tu naramit no.
0: Iya, megal na pinak no.
1: Oh, bahaya na gina ko no.
0: Iya, kung sigahan ko ma di tapi na ito mas di tino. Tapi na ikaw, iti sundet ako, iti kumaiso, kiswang minkawas ay sesuang minsiriba. Ilo sundat manta di tepi naik kalyun iti kumoduo manandus id teguang papakan id teguang kaditi iti kumotelu agayo nakaham amu i kasambabu kaditi agayo nakaham amu i kasambabu ka sundat manta di tepi naik tampulan ya pengkuro kada kayu pemusarahan karetiti tengah sundat kaditi tonga sundet diti kambalutan takaw tapi nai mada kayo dit ano ridi arahyan dat mamarait nung amuk koromut ngamilad mamarait maya diti TikTok Sabah FM hamaya nagi diti Facebook om nagi WhatsApp Sabah FM iya konsekan kumada kayo dit pinapata dota sundet antok dota tuang dat bana diti Ya, akita ko nag-iilir ni Erina John harahat usundet daw nga man ko nuridi rayto nung haroon na nakarat diti katalo-talo sundet at kapagulo po sundet kaduo manando si taguang papakan ide taguang sateh di lugon kadari tapi na dumaring nga sedu-sedu po kadi tapi na udi tapi na dumaring kung sikaw din na po musarahano tapi na dumaring matapin ikaw udah damat at maganda di tipa malahawan na sumusut kagu sining man tadi mus dalinci sundait di odo kadi tika na kinang hotokaw

Ya, tapi nakal kakal toko pam yang pai di tiapa bayan data sundait am iti pamalhawa na sumusut kago. Halo kabisa nangan tutuang tepinay. Iya siyo kumadi tepinay di tino di kalansanan data koremut kago dan tino kyo. Iya, apangkal sundait di tepinay tampulan kadi tepinay yatim ya. Apangkal pangkal mati tepinay yatim. Amiti sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang tapinay.

0: Oh, Jesus gasing kayu kino. Oh, mamaret ka diti sundet ka tabi na Jesus. Sundet di tambatiso di na tabi na. Amiti sumusuhut. Manta di tabi na Florida kinajil. Kapisa na nga totoong kumataan sa nantambalot sa Bav FM kadariti. Mamaret da sundet kumaduo sundet di tabi na Yudi manandos itaguang. Papakan ida taguang nuridi pamaret na pa di tepi na Florida nga paku kada nga nuridi sedu-sedu pa tepi na Florida pengkuro pa pengkuro pa si kau amo agigina kumadia tepi na Florida. Ya, iti sundayit, talo sundayit at kakalpod amun naritan iti kumaysok mantad po di minggu di nakatalib. Kisuang min kawas ay susuang min siriba ila sundayit mantad di tabinay kalyon iti kumadwa mantad di tabinay yudi. Manandus ito guwang, papakan ito guwang, ambah iti pamalawan na sumusut kago. Hello, kapisa na nga datutuang tabinay.
1: Oh. Ito, mas kago ito eh, Didi. Amo ko nung marahit na sundahit nga manaka ko na nasihat nila itong atambalot dat. Mas di patayan na kayo rin diyo dat. Untok dat. Manyamot yung tayo na uwek, uwek, uwek. Ano ginda, mas ando harati.
0: Yeah.
1: Makimahap na baka na ko kong atagod.
0: Yeah, bapansi ko dito, Pinay.
1: Gane, Didi.
0: Yeah, konsikan ko ma dito, Pinay, Thomas Ditino. At tandus kanto ilot na po nga sundet dot noridi kumapiro ilot tabi na Jesus bah iti sundet dot kumatalu manta di tabi na itampulan agayot na ka amu ikosam babu ka ya tabi na gaw mantok dot noridi mendorong takabat teruhay. Makinang hoto ko diti sining manta di Saprin itiritan dat sundait kaditi kenao kinang hoto ko

0: Ya temen ko jam ko pada taluna pada malu minit ada tatuang antang lat bana di tiga kalau ko pemiampai di tiap bayan at sundain. Amiti ka talu talu sundai tako di tiap pinai ko kakal pad amun na raitan kita pinai ko. Sundai manta di tiap pinai kalion kisuang mingkawas ay sesuang min siriba. Iti kumaduo sundai manta di tiap pinai yudi manando sil taguang papakani dah taguang. Amiti kumatalu sunet manta di tepi nai tampulan agayo nokahom amu iko sambabu ka iya iti manta di Florida sunet dat kumoduo mumbal yau kagu dat anuridi mumbal kagu yau anuridi manimbar di ti sunet dat kumoduo ada auditi akan ke tansa kalau nung tansa nga sedu-sedu ikaditi sanganuh dot sunet tapi nai Florida pun siko dia tapi nai Florida atau nuridih mumbal kasai dat memaret diti sunet di tapi nai udi ba iti pamalawan do sumusut kagu hello kapisan nang anda tatuang tapinay
1: hello kapisan nang ni Kadiji
0: iya tapinay ubog
1: oh
0: amba amba mumbal kod mamarat diti sundat di tambat isa tapinay
1: it papakanid kaguang papakanid nunu kagadi
0: iya manando sid taguang papakanid taguang kaditi
1: Akanina diji.
0: Oh, amo mati milod akaniti nga mamansoy dat ta kanon.
1: Mamansoy ta kanon?
0: Hmm.
1: Oh, mamansoy ta kanon no kon no nga. At wai walay ke.
0: Hmm, ito na pa nga idlabos do walay.
1: Oh, idlabos do walay.
0: Iya.
1: Ba pamusarahan pa na DJ ak paka wa pamusarahan ko pa nga at pain ka DJ at tambalot ka nga we manalipaw na pabagya nga at pa piano na talipaw ng tao minsa do nga arwal na talingala DJ to arangaw ko
0: iya ampon si ko na dia tapi na yubog
1: okay pamusarahay ko pa ke DJ
0: iya ampon si ko na dia na kano
1: okay ampon si ko
0: iya konsikan ko man di tepi nai yubog amiti sumusuhut kagu manta di tepi nai Clarence Wong kadaw diti mumbal aku mamaret dino sundat dat aku moiso sumago waig manta terobong teka perigi kad boros dot malayu aruhai nada tepi nai Clarence nga sedu-sedu po iya sumago waig manta terobong iya nuridih sumago.waig kamayan dot na kontok na hila perbuatan kan malayu nga amok po kapiyo ato iti na papanimbar daw diti na pa nga kamayan dot nuridih nung malayu kan pa nga merujuk kepada benda ka teka kakamot dit karaitan diti penimbar diti sundadat komaiso ruhay na dah lo nga nuridih ruhay na nga amok po nakatanduk kopi o pon sikaw niya tapi na Clarence miti sumusuhut kapisan na nga natutuwang mamaret ako sundet kumaiso akon kasunggul ilat sundet at kumaiso nga akon kay mati kasunggul nuridih asada-sada pa pengguro pa pengguro pa si ko amo agigina kumadya tabinay iti iso pamalakawan na sumusot kago hello kapisan na nga natutuwang tabinay
2: hello DJ mga pilpay daw mas bay na
0: ba iya hambat iso kago sundet umalano dot mamaret
2: iri kumaiso re
0: iya kiswang min kawas ay sesuang min siriba ka
2: Iri, nga tasaraw ko di dimkana, digit, it, bali di matugyangan pa sa luda daw ay, diri, awitan, naging na minsawat ang kisuwang nga nga.
0: Oh, bali di.
2: Oh, bali di dangan pa sa luda daw ay, dam, kusong diari palintuhunan, naging, soalan apa nih menggantian nih sendiri yang misawatin deh dia suang nendak.
0: Bah, Anurudi, harohati saat koritan suang dabor stoko nunuhiri.
2: Tangga.
0: Tangga.
2: Tangga kag bersetoko.
0: Tangga, tangga, tangga. Nung Melayu nopedau ngan nunu.
2: Aku di kaya lah kopi ya di Melayu. Boleh di nakatugari Melayu na nga ataupun gagayong gagayong lain
0: ya nuno kad gayong itbaras dito ko
2: ipanalo kad dito ko

0: pakai hunian kuda diait sinding di nijan gendilang di barasan kuni ya ka
1: ba milo nga antok dati no kaya antok data jam dat kumatalo
0: oh ba pwede ko
1: iya pwede ko na di ato pinay
0: pinkan na hinak kuni ya
1: iya hinak no onsikan ko ma dito pinay Thomas tunaritan daw iti sundet dito pinay kalyon kiswang mingkawas ay susuang min siriba atapot na hot nuridih pamaret daw nga timbok teka gayong kad brusto malayo matapin ikaw sinding manta di pita dansin iti nuay ako sundet kaditi kaya na ako pinangot ako

0: Ya, sabi ni ko harap pa makikira dot hapa dam ya hapa dam minute iti ababayan dot sundet antok dot tuang dot banner iti na rita na sundet manta di tapi na ikalion di tino amiti sundet manta di tapi na yudi manandu si toguang papakanid toguang iti sundet manta di tapi na itampulan agayo na kaham amu ikasambabu ka agayo na kaham amu ikasambabu narita nit sundet di tapinay tapinay kalion di tinu manku alanay di ti sundet manta di tapinay lirni Erina John kadaw di ti sisimbulo kunon makisap dilot tadaw ka sisimbulo kunon makisap dilot tadaw ka bah iti pamalawan na sumusot ka ko di ti hello kapisan na nga natutuwang tapinay. Iya, siyo amo agigin ako madi tapinay dito nuridi naputut at pamalahawan. Amiti sumusot kago. Hello, kapisa na nga natutuwang tapinay. Yeah, amo manguroh ponsi ko tu minum baldat nuridi mamalahau teka mamaramut iti manta di tapinay ondulin kodop kantari kodop dot ilasundet dot kumapiro hila tapinay ondulin umbalan ko dot mamaramit dot isa kago pamalahawan. Hello, kapisa na nga natutuong tapinay.
1: Hello.
0: Yeah.
1: Umbalan ko dot mamaramit dit papakanid kabuang.
0: Yeah, manando si Taguang, papakanid Taguang, karitinunukad pamarahit ng tapinay.
1: Man, patumaday, DJ. Asala po, at mutayri, rumawpot, suara.
0: Yeah.
1: It, kanto kayo, ma, tumutong paray, DJ.
0: Tumuto da paray?
1: Oh.
0: Paray, nagikaritan nga, nung tumuto, na po nga, amo, ako, ni mati. Nunuhat
1: po. Pani.
0: Yeah, nunuhat pagulo dat tumuto da paray.
1: Tumuto na pagparay nga ito alu tosong.
0: Yeah, kamayan ko na po nga pagulo dat tumuto dat paray na po nga nuno pamanto ko. Dat pagulo dat tumuto da paray.
1: Atapan pa dagyari, atapan pa paray it relibuh kada haide bakul.
0: Oh, pagulo dot man atapay?
1: Atapan pom. Man naginda pa swanga red ta sumam tutuon naginda.
0: Yeah. Atapot na da kamayon dila paray nga ilat kamayon dot perbuatan kana pa malayo nga akon po. Asado-sado po.
1: Sidangan po kanta, sidangan po man, naging na po huwa atapan po na it ipakaidat it relibo kada haidyo man, naging na po suwang ahirin itasungam tutuan, naging na atapan na kawago
0: asadu po mati
1: insan, man, naging na siriyo.
0: Yeah, insan, nuri asadu-sadu po nga iti isa pakaguhat pambayang kita pinay. Pagulo dat kasili dat paray am nuno pamanta ko dit pagulo pod asili dat paray
1: asili paray asili wagas
0: ba nga asadu-sadu
1: pamanta i man naginda idua i tutua nom natapan nom seryo nom iduan naging dat pundaw
0: iti na pa nga akamayon dat katalib dat nuridi mamagamasam posidangan nam man nagitutuo kyo nga iti na pa nga sadu-sadu nati
1: sadu po
0: yeah kangam na ilat paray nga ilat commended kadboros da malayo ilat perbuatan na po nga akon po
1: what po sakon po kantaryam patumpas manumpas na.
0: Yeah, atapot mangasok pagulo.
1: Mangasok pagulo am. At nutari kagayo-gayo panday parayom gamasan nagindom. At Uteri gemasanam dem kagayay paraya manantian ne paray kaski kasilaw na rin manan di om moto om at agikon nandariyam manda agikom atapan na rin sidanganam de sidanganam tutuan nanda kago iriw
0: isa na hat keretan ni Tito Pinay manando si taguang papakan ni taguang am atapot na mangasok de kamananam da paray tidong kaditi ya ila pa marendo.
1: Irene mga sok kan to no diri ji.
0: Iya, Irene ka pete pinay.
1: Mga sok dot in bukid.
0: Iya, atapot. Ba, punsi ko na diyan pinay.
1: Okay.
0: Iya, enak no.
1: Oh, okay.
0: Iya, konsikan ko ma dito pinay, isa dito no. Dito pinay ubog, naretan no hiti. Sunday di tepinayu di manando si taguang papakan ni taguang atapot no i tepinay andulin nga naka right diti Sunday atapot na hapamaright daw na po nga mangasok te kemananam do paray tidong ka di tepinayu di konsikan amu agigina matamdekaw mantad po di dilo nga hiti pergisam iti ababayan at Sunday antok datatuang datbana diti apangkal-pangkal diti Sunday nga konsikahan do kayo tu naretan kasai i do kayo amiti sundet di tepinay tampulan di tepinay lirni Erina John manku awito antok dot nuridi antok dot minggu dot tebantol ponsikaw amu agi kina amba tepinay kau sining manta di urutan hamdi iti tangan ko kaditikano kinong atokaw

Kapisan nga na ito ang tadaw.ok2 kadi Charles Loginon kumatang ito Pinay tambalot sa Bab FM Facebook ang taon sanan makikinang ko ngay sa Bab FM ko sa Limban Boros Dusun sa Dapon Diti Iyo sa Nongkopyo tabi piyo basan ang barakat mantad minamangon kumatang ko taon sanan. Ya, antok natin po dito Pinay ko tumbayoon ko sinding Pinokyano do kayo yeah. Iti sinding Pinokyano dito Pinay Thomas Ditino iti sinding manta di Ami Jan Gondilong Noboros ko di kakenaw kinangwato ko.

Yeah, kapisa na nga natutong ko, Madia Maria Johan, hinapanagi iti tambalot toko. Ijay na takag, kapisa na nga natutong DJ ko, Madia. Insan ang tambalot sa Bab FM, ponsi ko, tabi pibabasan ka. Ponsi ko, dito pinajay na. Hinapanagi iti tambalot toko, Nancy Lian, Angelica Ojik, Marius Marudim, Mantad Id Kampung, Pagunan, Pinampang, kapisa na nga natutong. Kumatan sa nang tambalot sa Bab FM yang pepason alansan lidas teriri mo toko na dah datikid na daw miyampay barakat mantad asawa at amin na po nagigitabi na Robert Berto ponsi ko amo agigina amo nagigalihuan kumada kayo adit mamaso datumanod may dito TikTok sa Bab FM ponsi ko amo agigina matamali ko sinding pinakyan o dito pinayatim iti isa sinding mantad di popo iti retan dat kalibaba kanaw kinanghat ako.

Kepisanangan mamaramit tadau pustakawan Malaysia. Konsikahan na tagayo kumatoy sanan pustakawan. Kumasokodong, omninggi sa mandiolo papotongkop toilaan. Ang papinsing ubas, kuwayo-wayo mambasa, idatanga tulon kinumuan. Pustakawan akon kanopo mananamong toilaan. Ana sili nagi pangunsub, kumakoy magoton palajaran, om tadon ko poilaan, dito sanong montok toin sanan. Ponsiko, kumakalubukon, om kosunungan diolo. Tabi tadaw pustakawan Malaysia, mantad RTM, teman setia anda.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popo bungkusan okon ko jaminan napunsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh asoron katingaligan tungungan toko tainsanan.

0: Tauke, onoy zo na ginoy kaliaw kyo, o mi mang zo na gina pahapa manok tahu. Onoy zo tam tahu ginoy, tinumon ko na po nga mi mang zo di teto, omis. Wangan na daw susu.
1: Ato, kupadi di away donis. Naindaman, nagipagyan ano dito eh. Tinumon nga na kohobiin no, miss. Bion ko na pamati no tinano. Adi, mahay dong gumaso. Ako nang kukosi dito
0: eh. Eh, isyari ki Julie. May miso. Oh, nilikosi saan ko. Nagibago. Ahi-ahi, madari ti daon tok matalua. Na, hiya. Ang poto nga bihatakan nun daon takita ko. Iha nga bitinumon. Ano na po nga kiba nga bida iti. Ah, mga kanzaro. Huy, yami, kinoy. Pizza. Bogo bagwiti. Okay na po mo?
1: Okon ka yung kabo, Donis. Ako to'y kosi. Awanganin na pinagatin na no. Noong ko kabing pinagat no? Ohan, matigay na ontok na tolwo. Mega na tolwo tundundu. O misobu. Akabasza.
0: Eh, ziyawti. Pogosan sa majuli. Nagibango, kon ka tinano. Tinan, kung nagitisan ni. Kaya sa paing ko, mamagampi mo.
1: Naman na, pabadiyaw, Donis. Ako ko na, makinangaw.
2: Tamangan na kayo na sando tinan ni Tolo na kahubi pinagat tinan to'y obesity. Kapanak, bahingkangan kumatinan na toko. Kaya dasan toko na po nga, tagungan toko, sandi.
0: O na, hinago. Tuhunga zao, aw zumimang patimpo na nitamin pong sapan.

kalatya gakod tako po ang pusta daw. O mamugus gakod sandi, kapapatonong o kapanakaday mananduhi kahigkangan. Mamugus gakod sandi, kapapakas masol, papaymbuhay tapyumanan o sikaw, kapangingkwang o pusok pamusavan, o kapanginggan linuo.

Kusahimban, boss karazan, noikot finasi, noikot finasi. Oswal tamay mo. Idkeningaw na po nga, sisam mo po ng baho titik, ISO FM.

0: Tapi ko kami tutumod po ako namot o muhis ginabo to kibaw di tiya isak pa yan so hamin po humuson ko kumaday Diyas.
1: Kasahimbaan Boss Kadazan, manak Diyas kapoyhan.

Tapi naik kami ke pihak suang hamin na peliti ngenambi tegai mantadi Sylvia Guidon do mantad kampung Mukinarut. Pinapay ho do mini dupogun i Catherine Comilus di jam ko 6 tong padam 2 minit do ngo suwab. Di tada ko iso do buhan di tiko 6 do dayo id hamin pengusapan likas kota Kinabalu. Mantana do kairan diti do manu di papay ho di Alexander Comilus dayo id tawaw. Sentap tapi na wali sa mkino vangan naging avi da isadu tayo id samok. Tuwa sa kanatinan di tong tega Catherine Comilus do untok tadaw bay no kota hudo vuhan di tiko 6 do jam ko padam duwa tong panunit tayo tang adaw id kahabangan kampung Pagamaun Labak Kinarut ngapugid na viton paitinan di tong tega id panambazangan Santi Martin di Porsmuk do jam ko pada do ngosubab. May do tayo nasan ko zo diyazu suguto ako. Kapayan suang hamin na paditing ang nabitagay manta di Sylvia Guidon do mantad kampung Mukinarut pinapayho do minidupogun e Catherine Comilus di jam ko 6 taong padam 2 minit do ngosubab di tada ko iso do vuhan di tiko 6 dada hiyo it hamin pungusapan likas kota Kinabalu. Mantana do kaya dan diti do manu di papayho di Alexander Comilus itawaw santap tapi na wali sam kinuvangan naging nga vidaj sa do teka itsamok to sa konatinan di tong teka Catherine Comilus do untok tadaw bay no tadaw kotahu do vuhan diti ko anam do jam ko padam duwa tong 4 minit tayo tangadaw it kabangan kampung Pagamaun Labak Kinarut nga pagwi din of iton pahitinan di tong teka it menambahkan santai matin di pos muk do jam kopod do ngosubab ingkakan iti isok pehan do suang hamin.

0: Pakinggan ang narinig sa imbang Boss Kanasa.
1: Kumuhigan pipuhitan o konko itonggungan do hundu kumuhigan tokaw nopo zotoko sa bagit tuhun ngavi nga kabasa dumadi mato om tohingo diho. Poluputo no, nununu kapagatan i kosigo ginavo it kavaygan saba kuma eskom it numbul iso vahu sisam vahu onom tohu iso vahu iso toy maza WhatsApp iso iso iso onom tohu tohu iso iso iso tu toy maritim Malaysia it mas sisam sisam sisam songavian tokaw do eskom om maritim Malaysia mongumohik katanangan Malaysia.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, padimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, kay man papatam pampod sa gilid mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pampod sa gilid, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapagkawit do katutudan tagazo. Kumahigan, tonggungan, toinsanan.

0: ko sa imbaan, Boss Kadaza.
1: Mary, isa man tadlahan magano ginavo da savo na po, nga nansak anya po to, om oloso.
2: Nga ina, auzo abad magansak.
1: Aw mo, kivada asil pinahabos sa babas, guno na po din nansakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nagtutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
2: Kano ina, mamahita ko tayong sanan asil pinahabos babas.
1: Azo da savo o nansakan, Mary.

Tapi nak kami hosu manta di Michael Mudoy tu yang tanda humuduk minamangun manta kepehan mana jam kau tu tahu pada 5 minit nanti dah dong sepabit pong dah tahu mereka temui mu dah bawa besan panakan hosu tada kau tahu diti pembusan kungan ngavi ipnu apa besar pason mempai pason ngavi di hosu mempai pason ngavi do tangan tambah hot ngavi bawa pembusan ku Mazaid Facebook, WhatsApp, nam lagi Mazaid TikTok. Di sini ada pang Mazaid WhatsApp. Bayi nama musuh tahu kuma di tiap pasal nanti mahu Mazaid TikTok. Kopi pesen dong sebab kuma di Zandi Dolores. Do kata tiap pasal nak kopi pesen dong sebab kuma di dia zatai insanan. I kilong kilong ainkan lagi masa nak kopi pesen dong sebab kuma sa biabi i kau tutun di sido. Mai ko po bio ngawi ongan ni pina pabuzur pason dong sebab di ti Mazaid TikTok. Kopi pesan dong sebab kuma di Maria Mojunti ni Angelin E ane Ivan kuma di Ezra Tanah Kampung Bo Johnny Bidin Hedge Z Renzi Joannis George Sikayun Rosmila Isti Taring Kiraba Kriti Dominic Irombon Duo Ijalius Bolu Bongul Margivan Kumadi Sabin Avoy Tilim Pampang Kriti Tamparuli Em Denia Laki Piuk Shop Kriti Margivan Kumadi Kimi Muhammad Katam Andrew Jarum Subin ompong opi pesan ng sufa kumari di sa tayin sanan ingka nagi kumari machi ton kariti ingka nagi kumari Peter opi pesan ng sufa inensi lian mamaso nagi opi pesan ng sufa anagi van kumari tapay tupay opi pesan ng sufa nagi kumari diaw nagi ingka nagi kumari dadi kasran kasandra mamaso nagi opi pesan ng sufa bi aki around ingka nagi kumari Urap Guman kariti kopi pesan ng subab kumari di sa insanan Ilis teka Elis Shirley pamasan kopi pesan ng subab nagi ingkana kumari katap Maksun Swak kariti pamasan ni kopi pesan ng subab kari Uncle Maksun mantad kota bolo diti makikinong tongawhi diti Sabab FM kopi pesan ng subab kumari di Nesta ingkana nagi kumari Abam, kopi pesan ng subab katabian talaga sa zulo kamatan ni kumari diaw isyu ng masan kopi pesan ng subab paso nung pangabiditing ng Mazaid TikTok yo ida di Cassandra anong Ivan kumari Steve Bon Felix Simpun Inor Irivi Zandi Dolores Ilhing ako pa paso ni Kilong kopi pesan ng subab kumari diaw su Roger Hana, just for you kaditi kopi pesan ng sebab kumari diau iyung ya selamat pagi kopi pesan ng sebab kumari lagi tambah hutku kahongat di bagu kan inung i ogumu kosa bos ogumu bagu intangan pengko pa kopi pesan ng sebab kumari sabi di tambah hut ibnu pembesar pasan mazai Facebook WhatsApp am lagi mazai TikTok dong sebab diti tadi kano makin ngohozo Manta di Silveria MJ Tunggolo iyo itando posisi pon nopo. Masa ida babasan, panakan hozo tadaw kotahu.